Hei, aho sāpa tēnei awa whā o me wā whē wā ono. Kua hau o sai whaiwa wha hoko tū ai polokala matala o ngolele ai wahanga le tūtonga pe mele teo tū 000. Pe pono tali tali le reko tau pēke mo tōu so tau kai ngā tonga o ngona tu he ngalu ea pe he ngalu o pē ai tau polokala ma kuea o e fia fini. O whalai atu kau tō le kareka a maa ki mo tōlu pia moenga o e mamahi. O fat foga te mo to le ngai api ho po te pambo ko mo to ko to pe fa no ani e ta o pro la ma te ta o pe e nga lo e a pe ko nga lo o pe ta o fo fa dai pe ta o tu o ta mai ke a ho fo a ko lo a koe ni pe a hangi ko e ko e anga ma he ni ko e kama ta anga ta o pro la ma e ma he nga lo tu tonga i he a ho ni a ia u te taki e he nga he putunga o e kau talavou kau whine mui, ai ngahi o wau whalot koia o e ahoni. Pea i he ahoni, te taki tau tolu e Brenda Latuni Pulu, i he whangalotu koia o Pea Sipa. Konga ulo ki e tau tala ngongo lei o e fia finia.

0: sa me la ma kita to le pom pom ni o ha i he valu nga sa me ai te ko mata la u ya me ni raki o de si o to ko ki ono ba ko sa me ke pure o si ba ko sa ka ka sa me ate ta ta ta ki ka ta fai pe ni ko nga nga mai ni e si ho ba to ma u eiki ono i kai funga ni ho hua pa i mamani aia ko ke whakaheka ho te wā ni ngā ilangi.
1: Ka hoi ngotu e tamai ki mai kei hoho, e tō ngā ki ai hangu, koe uhi ko kau whakamahi. E ke whakasi ilongo i ai whiri, whas whas.
0: Kau ka wakai ho ngā ilangina, koe ngā ue aho o lohu i tipa. Ai mahi nā koe se tuu, ai a ko ke whakotuu.
1: Koe hā e tangata ke ke manatu ai kia te ia, hako a ka mā pe a ahi kia ia.
0: Pea kua ke whakatau si, pekene o tua, pea kua ke whakakala uni aki, ai langi langi me whakapapa ia.
1: Kuke e kure ki te mā ki mā, o ke tuku ke o lalo mahe, ai mea kotoa.
0: Ai sipi moe pulu, kunau katoa, io, mo whanga manu foki o e vaona.
1: Manu kuna o e ata, o ika o e tahi, e alo e ngai hala mātai.
0: E si hoa, o mau e, o loikai suwani, o hua pā i mamani.